Tari kunchik ñama oyerillaykuna pichja hora iskay chunka pusagniyoq minuto piñariki oyerillaykuna que hatini manja oyerikusunchik kay sumaj yachikuytaña yañariki chaykamuchkaña ñujanchikwan yachikuyta apamuwaspanchiriki Pastor Juan Quispe sapay puncha o sapay tarde kaya chikuykunata uyarinchik kaya kunanja kaya chichikuy ñujanchik pariki uyarikuna kaya tarde priki que Lucas sukta kajaraki tawachunka sukteos patachaymanta tawachunka ishunniyoj patachaykamamriki kay yachikuyta chaskiykusun riki kuyasqa uyarijllaykuna turiñanllaycha naja listapakuy alistapakuy kay yachikuyta chaskiykunaykipaj turiñanllay kay sumaj tardipiriki kaynata yachachimuwasunchik uyarijllaykuna llenariki listakuy alistakuy maypitarikuspaykipas kay yachikuyta chaski kunaykipaj riki turiñañakuna kay sumaj tardipi siempre kay yachakuykuna chayaykamuwanchik riki kuyasqa uyarijllay kay jaya kay horas turiñañay jampas kay programanchikwan kuskanchakuykuchkanki uyarijllaykuna Dios taita jamta bendicikusunki jinamtin riki llapanchik uyarijllay kay yachikuyta uyarikusunchik